0: Κι ώρα να γοντά του κατούτε, είτε ήταν του κουχιάρινη αχρονγρομμένη. Τι αγότα τα του προγράμμου, του χου εννούα. Εν ήτα του ρίδα και τη εννούα, τη φούιγα ο νίβα. Κι μονίκη, την αίρια δημιτσουα τάνη αίρια παπαβοιανού να πάρα. Εν τότα του τάραν ότι έρα, παπαβοιαν.
1: O tata tu taranga tira e tu auki tu tatu reo tonga e taranga tira no tatu I tupuingo niwa o te tai mapu kori katane tona ingo kori katane tona ingo Europa te tai wananga tuatua tato e tahiti te are ku tahiti tahiti te nei o kori katane tona ingo o te taranga o te tua te no kori katane Europa te ia I mua tu te ia ka tai e te evangelia ki maniki E te re ratua tau te karangaiara, te tuatuaiara, te tuatua o te tūmotu. O te tūmotu te waiaki, te iti tangata anō e rungai tenua o tai, me te maniki, me te irakang. Ka te re ratau me pau te kai ki rungai maniki, kua te ere te kātua tua ki rakang. Au kai enua te ia, te mātauia. Me te kūru, te pūrak, te kape, te uto, te nō, te akari. Ate mea te mātara te tangata I tiri ra tuatau I runga I te ia enua. O mani karangai o te fuinga o niwa te e te rai te tangata e te kua putangata. I roto I te tūrunga o te onge kai. O te ia ere te au kai enua I runga I te ia ngā enua te ia ngā motu. O tuatua I ere o te tūmatu ko te tereanga I te tai enua I te tai enua. O te tū te ia o te ia ropa o rika. E ropa ariki kore aia me kare. Kare aia e piri te tauturu I tōna ngā mitu e roto I tōra ngā ngutuare. Tōna papa ki tōna mama. Karanga au e, tātātou tuatua, inaaro. Nōnō, kape kape aia I te awanga, me kape ke me tuku I atu ke aia. Kia tauturu aia I roto I tōna oranga utu ati. Koe ia katoa ia I roto I te runga I te tua o te nua. E kape ki ia te nua, o te tai awanganga. Kare te ia ropa, arika tāne e taina ki roto I te awa. Nō te mea, roto I te ia tuatau, kare te konitara I nua I taika ki tō tātou au I nua. Tātakitai. No muri roa ke tai te kau mani, ke tātou I te matei ki teitau e tini wāne re tai. O te tuatau te ia I rato I te ia tuatau ki te tātou e kontara enua te tai. Nā te kau mani nutirani a paima I te ia uturanga tōtara. I mua rā, I rato I te akaterianga te uiriki. Koe I katoa I te o whakamaru te o matei apu, e kapikia. Te e dene rā te tangata, te au metua tāne, te au ropa, te tauturu I te wangang. O te ia ropa, ko rika, hare ia e... Ina horo I te ere te tauturo. Kata kape aia. Te era tāna peu. Te te aia te ora kaikai o te enua tangata kaikai. Tōna tua atau te ere mai e a kāri mai e I kiroto. I te iti tangata me kāre I roto I te ome tuatane. Te te aia te ora kaikai. Nō te mea uki te tātou I te ia. I roto I te ia tuatou I tātou. Me kātu ki te wanganga tātou. Ano kō pūtangata. Nā te e karesia. Nā te enua. Community. Tātou, karawe tātou, rarawe teo māma, teo mitua waine, teo tamahine, tuaine, I te tai ai. Tuanga kaikai, e tauturu I teo mitua tāne, roto I teo a koronga tō tātou. Oia katoa ia tia ropa, tāna upe u tia, kape kape ai ai teo ngā. Ia tae, te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei maniek, I rakanga. Kua tau te te kapapa nei te enua tangata, kātua tua I te tereanga. Kua nou te ia ropa arika. Kare ai ai tu, te tauturu I te tangata. Te rururu tēnei rato no te tere te ia tūmatu. I rakang, wāte mea kua pau, waiti te kai, e nua rungai mani ki te ira. I te ia tuatau I arika e raveni. Kare ko te taimi mua te ia no rika I te raveanga I te ia. O rave atu nei te ia au pewi mua atu. Kia tae I reira I te taime, o te opara I te au waka. Te ia au waka e au waka mamātumi tā tātu e ki tēnei roti te ia au rā. I te ia tuatau e au waka mamata. Nā te mea tūke te katangianga, o te I te waka, te puinga o niwa, e waka tauru e karangai ana e waka. E te tai tuatua e pūni, o te pūni, o tātau tau ia tuatua e te rau waka dikiriki tātui rautong. O reo, o te ia waka, e waka mamata, a pai I te ruanga uru tangata, nā runga, tenga uru ruanga uru tangata ki runga, tai tu pai te turunga uru tangata, e runga I te ia waka mamata, e tātātou e ki tēnei tō tātou au waka, e tere tere nei ngā roto I te tua moana Pasifika. Ko noua te Europa, kare ai a mana mana tā I te tauturu I te tangata, e tau tenei no te areanga te tumatu. Ke tai rei te taime no te ai, opara I te ia waka, nā te au papa I te tāne tini, e te au māpū tāne, opara I te ia waka ki roto I te tai. E kia pau te ia waka ki roto I te tai, wa eru mai te Europa, e māpū arika, e tōna kou kakau, kakai wātua I a kurungai te waka, e oti. ko te ere anga te iri rau. Te māta te waka are tai, māta te waka te ere roto i te iatu atau o te terekira kangana o te tomatu. Wa nā te pai a kau ratu te rau, me taunu atu. Kua manako takere ana te tai o papa me kare te tai o mapu i tā rātou i manako nei no te Europa i arika. I tā rātou i manako. Kā pērā tō i arika ki te tai, roto i te pāhara, te wā, ko te iatu atu e pāhara. O te wā e roto pū te moana i ngā inua. Te area, nā tatu e area, nā tatu i tō tatu reo roto. O te pāhara te roto pū i mani i kerakanga. O te ia te manako o te tāne tini o runga i te ia waka. Kare no tiri ri teme kū manako ta kere na rato. Me o keo kō mai i arika ki runga i te tehu atu waka. Kā pē rato i arika ki te tai. E nā i rato ere nei nā te pai a kau. Te waira te tai oere ku tūho. E nā te akapapara rai te waka no rira. I te ia tuatau, i te ere. Ia taira ratu ki tue tūko, manako ki a papa, a pai atu ratu ki mamau atu i wawaka i te kau tūko, i te enua maniki, ki a mamau atu, atu i te ia pahara, ki te kāng. Nā rā kua tāpū te tei o papa, e te tei o auraka, mamono, a peu no te mea o kōpūtang te totorai, a peu o tātu hoa, te tiri tātu ia e kuni, kini waka te pai a kau, ki a tai atu ki uta. Te he wapu lato i rā reka. Pei rato i arika kuro te tai. Kare te matanga pakari. Tara tara ua te matanga. Te he tua tua wānanga tara tara. Maru ua te matanga. Te tau no te waka. No te erenga ki mi rakanga. I te ia tumatu. Kua ere atu rai te ia waka i rire. Te ia whaiana i arika. Kua ere atu rato i rire. Te e kakau atu nei arika. Ki uta i te nua. I runga i te kau. I tua i tūkau. O te tai oere te ia ngā oere rua tahuno e tūkau. Kua topa te rā, o te mai te rā i te topa ngā ia, kua paruparu a rika i reira. Topa aia nā te tai tua mai te oere. O te ngā i te e roto i te ia te rira tuatau, o te aka matanga o te enua rāwi, roto i te ia oere o tūkau piri atu aia te oere te tuanga enua rāwi o manika. Te roto i reira te ia tuanga o rika i te tonga. Paru paru ai e te areanga kurunga i te akau te kakau te kakoroma ki anga i tae e te o tei tenua. Ere tu ai e kurunga i te akau kua pōpoi kua topa dera. Kare tu no ngai e re ratu i te aunga e ngahu te ia. Tenei kua tupu na te ia rakau ki tātou. Kare upapu e ate a katangenga na tātou te ia rakau e ngahu. E tupu ana ai e nā te paetai. Te tupu rakitu tātou o winua i te kukare ni kato tua te ia rakau e ngahu. I roto ua tia taiak, e kare tia lopa, i tōna ngā i trotua i roto i tia aungahu. I a ruru ai e ki roto no te matang, te tua ki te ianga, ngā matang i ki a tua i tūkau. I a ie nōne, ua topa i a i te moe, ua pō e topa kō mai te rā o, te ere mai re ka i ki mai te rā. Nō mai e ki runga ki te atu ai e te ia tamai no mea, te re ratu atau, are me ngiti me i tō tātu i te ia rā. Manako te perara tatu te inua ka tutu i ratu te iri ratu atu. Te ere nei te ikianga rati iu. Te ere mei nei te iti mai. Te ere nei ai a narunga i te papa a kau. Te ere ai a ka te ara miengi. Tona ara miengi te tia. Te ara miengi te iri ratu atu. Ki te atu arika. Roto i te iri ratu atu i rira. Ki oti te iri mai nei te ripu. Kua ere mai. Wa tu atu arika i rira. Wa arawa i arika i te iri mai. Āua i rira i tiri rā atiam. Kua ki te arika e kare ai e mitaki te oki i te oire taunu. Kua no tina mau ai e ki te oire tūko. Kare roa ai e i naoro te oki ki tau indi rira. O tōna au tutu, o tāna au peu. No ai e ki te ieta maine. Karanga ai e tāna kehe te ira. O i oki tāna whaine pura tū te ie. No ai e ki te oire tūko. Tō rāua no a tina mau ti rira te ia ropa o rika ki tūko. Tari ai ai o ki taun. Kua taeta, tūmatu ki rakanga, kua no e ia mataiti, ka hoki mai ai ki taun i rirau. Kia ronga tu kōpū tānta e ti tūko, kāre rātu i oki atu, i te apai o mai a rika ki taun. Kua riro i rira a rika, e i ropa no tau no tūko, kato mea, tāna ka maine, e maine no tūko aia. Tūtū te ia roto i te ia taranga, me kare o te ia tua, tātou i te ia pō. E tuanga pūpinga tō roto i te ia tua tāku i rame mai. Kare te ia tua e no te tua ke mataoro. Tai, ko te tūranga i roto i te oranga ngō tuare. Kia tauturu tamariki i te aune tua i te auanga ngō tuare. Me kaikai, a tunu tu kaikai, tātū ki runga, tauturu. Me tate yo ropa e da kare ai ai na aro e te tauturu i tōna mitua. E kare i tōna mutua re tangata. I tāra tō ngā. Kai wā te kuroto i te community o te o i te tangata. I te au kapike ngai kapike te kare roa i e tiri. Te raua. Te wānanga arauara me me aka puta ua mai ai ia. Kia kite ua i mai ai. Rote i te tuata o te kaikai. Tāna me ara karakau te o te aru mai kaikai. Oti. Tangaro ai ai ai. Kape kape nei ai ai. Tō ranga. Kia piri ki roto i te kopu tangata, i te enua tangata, o te rawe i te autuanga, me katikia. No reira, te tūtū te iyo tata tū taranga o te ia e, i rina ke ue, kua matahora te ia taranga tua no tatu i te ia pō, e ka taunga rā te roto i te ia taranga, kia kete tatu e, te nā kōra o ki te tai whakaiti, te ka tau i roto i tō kumanaku i te ia tua taranga i te ia pō, te whakaiti, mānea te ia. O te tai tangata, te angangara i te anganga, te moene i te tai tangata, te akarekane ia i, kare ai e pili te tauturu. Toko mana ko te tupune i te gira. Ne rawe te anganga, tauturu. Auraka nga te tai tukumati ia i e kuoro i doi, tapa ai e ki te moe, tu o mai koe o kaikai. Te ia te whakaita. Kua moe te gira, e kua kai te moe. Ko te tangata i mate i te ara i te tauturu i te anganga, te ra ai e te no uara. Te kape kape ara i aia. Kia tapa te au mea katoa toa tū mai aia. E kaikai me kare ko te tai anga atu community. Te rawe ara te maro iro i anga i te au anga e rawe i ara te katiki ara. Kare i nangaro i te tomo ki roto. Ka kape i aia ka wau. E ki o ki te aka korona. Tōna tuatau te reira e tauturu ai e piri mai e aia ki roto. Na kare te aka openga o te aka otia o te reira anga. Tōna te taime te reira. Ere mai ka pūpua. E te rira te tū, roto i te ia tū, te pūpinga o te ia taranga. Ka moe, kua moe te iara, kua kai te moe. Roto i te ia taranga tā koe tuku atu nei, te au kupu wānanga tuatua, te ropa, ko i auke, te au mapu. Tāhit, e ropa akatua, me kare e tāne, e tanga, te rakatua, te tuatua, te wānanga, pahara, o te āre a te rira, te tai enua ki te tai enua, me ia tātou, me ia raura, i rarotonga, ko te area, te pāhara, roto i te muana, ko te ke, o te tumai ni puro tuaka piripiri e koe, i nangaro koe te ia, u maria, mānea te ia tumai, ka piripiri au te ia tumai ni waini nāko, o reira, o tātātū taranga tua te, nina kiwe, mataro koutou, ka tauanga rāra,

salamo anere torunga uru irava toru ete a narenga koe e Jehova e akairo ana ite au aranei e te atu ko ai te kamau dei ea koe ra. Te akakore I te ara kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui te awa ko kimianga tau te oere ko akatoka manawa te tūranga waiwa ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna no Ngāti Nūrau ko Sean tōku me tua tāne ko Apei tōku me tua vaine ko Kira au kia rana ko tau meitei maata ia kotou e tai roatu ki te iti te atua te aroa.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga ko tope ko flipo motulalo pe mo ngongo. Atu site ko ni ofulma no sune wa fe wa no. Tau hi fatu ni ke fa singa ko e tau. O kwa mna ki ke fa ho ko e fili fa le ale ko ya anusila. Pe ko kamata ke asima e nga fotu tu mo nga fita aki. Mo nga pore. Nga fa e fa politika le ko anusila ni. O kwa nge ko fotu ko ya ale pa. Ke na fa ata e pasi mo le lue ke heka ta to tongi ya e kakai. Ka ku foki mai foki ne sino lo ia. O tu hui mai e whakamore ko ia ki whonua o ka pau e whakahoko en. Ko he ka pasi mo he ka relu e taitotongi, o ke fie maupe ke totongi e pensini mo e lolo utu aki, pe pe foki mo e wahe a e kau ngā we. Ko e whakarea ia e mnista apanga, e osiange e ikai nou nou aki, a e te au pe wangiau, ka e fie mau he whonua ia hapanga e taha poini ono piriona ke ufi ufi aki a e whakamore ia e whakaukau ko eni. Ka etam ta tau fokeu pehe he whaerei pā ia, o si tau whānoa ia holopea e National Law. Nā pehe e Barbara Edmonds, o tō lalo whanua ia he ngā aue e National Law. Pako mea o tō nuai ke whaimu furihi. Tane pehe fokeu teo ke tuku mai he whaerei pā ia e nau fotutu mo nau palani ngā aue. Pena te tāna ki atu pehe Barbara Edmonds o pehe, u hoko e alaware holokoe e National Law ia ke toev. Hifu apitoa ekonomika ia e whanua. I he wike kua si na e whaifoki mo hawhela wakia, i hano fuatu uko e ofisa polisi ma alunga ko Rakesh Naidu, ke tuu me he wha i whapolitikare ko ia a reipa o whiriwhare a rea ki ta uni. Na ia e ngahi tuku aki ia me wha i ko e taha, o pehe ku maumau i e toko taha nia a e lao ko ia o e confidentiality. Pako tutu ni he komisiona polisia whātotolo ke whapapaui o kuikai mo oni e tukua ki iko e ni. Na e kaufoki kono whapapaui mai e hau haua koia a historia a Rakesh. A kautaki me Race Relations Commissioner hange ko Gregory Flotwin pe amo Dame Susan Devoy. Na na pehe ko e tangata lunganga whapapa mo whaprofesionare a Naidu. Kwa malu ipe ko insurance ki ngahi api, na ia i e tokanga e pule lahi ko ia e kōsi rio malu i anu silani, pe augne whare i ki ngahi whamiri pasiki. Ke totongi malu ipe insua a nau ngahi api, ko hi ke ote nau whetaulaki mo a ngahi whaingataa whapaanga, ta tau te fito a e okto whanga e ngahi whamiri he ngahi ahoni. Na kau mai foki he pōpou mai ko eni, a e whakfofonga whare area fuoloa Chris Fafoi, e hene pōpou ke ngahi whamiri pasifiki, ke malu ipe insua ho nau ngahi api, tau tau te fito i ngahi whakainatula koe o koko he ngahi ahoni. Whaka o sipe me sipoti, ulotonga lere pe foki a e whi auhi koe ki heipu a maamani i he soka. Pena ia i e ngahi kai whakakirikiti na e asi. Uruaki e waha a koia o siamane pe mo Curaçao, na e fitu o siamane ia ki he taha pe a Curaçao. Ne whakahistoria foki a siamane ia i he nau kai maolunga, kana ke iresi sita pe pe a whakahistoria ai pe a moikai ia a Curaçao, o tu uho nau hingoa i he historia o e whi auhi. I he taim tatau pe foki o kuiai pe a moi amanakia, ai ngai whonua koe o Amerika Noate, he koki nau tolu o kunau hanga o host ai whi auhi ko eni. I kuna iai he USA ia a Paraguay, pe a mahanga a kānata ia pe a mo Bosnia. Ka rāng pe ngon kukok mai mektatole aho koe ni whatang peke mo maha o rerei, ko au flipo mutulalo, tu au whātu.
0: Island Time with Tōwhinga and Ina.